e calpigion, subliu da smaron, sa studi miel parfum, parfume chissà tu e calpigion, subliu da smaron, sa studi miel parfum.